kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimnechi Radio.